0: Christchurch taon na ng halalan.
1: Yes, isang magandang gabi na naman sa lahat-lahat natin ng mga taga-subaybay. Tama, sabi ni Diyosa, oras na o panahon na ng halalan na malayo pa, sa October pa. But anyway, para sa ating mga kababayan, kabarangay sa iba't ibang sulok ng daigdig, binabati ko ng isang magandang gabi sa inyong lahat. Tabang Jensan! Ito ang paksa ng ating programa ngayong gabi para sa ating mga kababayan dyan sa Jensan. Nakikiramay kami dyan sa lahat-lahat na mga naapektuhan sa napakalakas na lindol na naganap kahapon lamang ng umaga. I think mga alas 7:20 ng umaga, to be precise, tinamaan ang General Santos City. Actually, hindi mismo sa General Santos kasi nasa dagat, nasa gitna ng dagat. Pero part pa rin siya ng SOC Sergeant, but dahil maraming mga malalaking building at malaking pinsala ang na nangyari sa loob ng General Santos City, or tinatawag natin na Jensan, or tinatawag natin Dadyangas. Para sa mga kababayan natin dyan, so far sa pagkangayon, 35 na ang nakatakda na mga namatay, at meron pa mga dosi-dosi ng mga unrecover or missing. So para sa ating mga kababayan, ang aming pagdadasal para sa inyo diyan, lalo-lalo na yung mga tinamaan at yung namatayan na mga kababayan natin. So ang General Santos City, para sa ating mga kababayan sa kaalaman ng lahat, ang General Santos City ay nakalocate yan sa isla ng Mindanao. Kung titingnan natin ang mapa ng Mindanao, ang General Santos ay nakabase doon sa pinakadulo. Kumbaga, ang General Santos City is the gateway towards Indonesia and Malaysia. Yan ang mga kaano namin. At alam nyo ba si El Capitan nang gagaling dyan?

sa General Santos City. Even though na marami din akong lugar na tinirahan sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, pero ang pinaka ano ko talaga ng lugar ko is ang General Santos City. Anyway, ito ano muna natin itong ating live show. Kung nasusundan nyo kami dito sa live show natin, dadalhin ko kayo dito ngayon na para sa ating kwan Tabang Jensen. Okay ha? Inaano ko lang si Diyosa na parating pa si Diyosa eh. Tabang Jensen. Okay. So, mga kababayan, ito ang pinapanawagan ko sa ating mga kababayan. Siyempre, ang part ng pangyayari ay dahil nasa gitna ng dagat, initially nagkaroon din ng mild tsunami. May mga iba't ibang area ng General Santos. Kasi ang General Santos is a gulf. Gulf, 'di ba? Ang gulf is a body of waters almost surrounded by the land. The land mass. So 'yan ang gulf. So nasa gulf po ang General Santos City. So doon sa gitna ng gulf ang sumabog ang earthquake ka, hindi volcano, lindol ang tumama sa General Santos City, at meron siyang lalim ito ng mga 33 kilometers below. Yan ang so nangyari ito kahapon June 8, kahapon ng umaga, banda alas 7 ng umaga. So mga kababayan, ito ang pinagtutuunan natin ng pansin. Baka meron kayong nakapag-isip sa inyo na magpaparating ng inyong mga tulong. We, the Alpha Phi Omega, dito sa Christchurch at sa buong South Island, ay nagkakaroon tayo. At dito sa amin, dito sa Kabayan Radio, ito naman ay palagi kaming nagka-campaign dito kung ano ang mga tulong na pwede natin maiparating sa ating mga kababayan. Simula pa nung lindol sa Bohol, no, naalala ninyo, nako, napakalaking halaga yung napadala natin doon. Hindi lang halaga, pati rin ang mga goods. Nakapadala kami doon ng mga tulong, yung baha sa Cagayan de Oro, nakapaabot din kami doon ng tulong namin in cash and in kind. At pati na rin yung bagyo na yung hindi yung sa Tacloban. Yung sa Tacloban, yung bagyo din yun. Bagyo. So ganito lang naman tayo. Kaya sa ating mga kababayan, ipopost ko later on ang ang aming mga details later on para makapag tayo ng raise up tayo ng ating tulong. Tulong-tulong tayo mga kababayan. Kasi mas maigi makakapag tulong dahil
kaysa tayo ang

tutulungan, di ba? It's better to give than to receive. So, ganyan mga kababayan, kung meron tayong mga medyo maluwag-luwag na puso, kailangan natin tumulong. But anyway, later on, mapag-uusapan namin ni Diyosa, pagdating ni Diyosa mamaya, para sa mga detalye, karagdagang detalye. So ano ba ang mga nangyayari? Ano ba ang mga nangyayari sa doon sa Jensen? Alam niyo ba ang mga infrastructure sa Jensen na mga nasisira? Ang dami. Schumart, ha? Ang SM na sira, yung isang malaking hospital doon, yung St. Elizabeth Hospital na sira, yung pinaka-famous na Jollibee na sira, yung Gaisano na sira, Notre Dame University na sira, at madami pa mga maliit-liit na mga buildings, kasi ang General Santos isa din yan, may kalumaan din yan yung mga buildings nila diyan. So yun ang hindi mo maiiwasan. So nakikita ko kanina ang mga clips, napakalungkot. Iba-ibang mga clips, iba-ibang mga sitwasyon. Kung doon pa pala sa may Katanggawan area, na bitak-bitak ang kanilang kalsada doon. So dahil sa mga pangyayari, ikinalulungkot natin ang mga pangyayari na diba, hindi natin inaasahan. Hindi natin inaasahan na mangyayari. So, yun mga kababayan. I hope meron sa atin dito ang medyo malambot ang puso para makapag-abot tayo ng mga kaunting tulong. You know, isang kumbaga piso, kahit piso, basta mula sa puso. Piso mula sa puso ang ating kinakailangan dito para raise tayo ng funds natin. But anyway, ngayong gabi binabati ko pala ang natin diyan sa kay dito sa lokal sa may Christchurch. Congratulations pala kay Mommy Ems. Mommy Ems just open. Isang Filipino restaurant with a fine dining. May capacity siya to cater mga mga meetings or bigger groups, kasi mayroon silang private room para makapag celebrate kayo ng birthday or any different occasion diyan sa kanilang restaurant diyan sa my church corner. Alam niyo ba, gusto niyo i-describe ko pang church corner? I know, but lahat ng mga taga Christchurch alam yan kung saan ang church corner. So diyan sa church corner, yung bagong Filipino fine dining restaurant, Mommy Ems. So kaya nga tumataw. Gina, matutuloy kami diyan pagkatapos galing dito. Inaantay ko lang si Diyosa. But anyway, congratulations again sa Mommy Ems at sa kanyang buong pamilya na nakapag-open ng panibagong restaurant to serve the Filipino community dito sa Christchurch at sa iba't ibang barangay sa buong Canterbury at also sa mga magkakalapit na mga kabarangayan sa palibot ng South Island.

New Zealand. So, ayan ang mga kwan. At abang-abangan nyo rin. Abang-abangan nyo rin. Diyan din sa katabi niya. Di ba yung very famous na bakulod inasal. Bakulod inasal or sa isang pangalan na Edgardo's Grill. Ah, napakasarap na inihaw na manok. Inihaw luto sa uling. Talagang natural na uling, ah, luto sa uling. So it's gonna open in next week or in a couple of weeks. Abangan din natin yan. So magkakatabi yan sila, dalawang ano, malaki din yan. It can cater around up to 60-70 people sa kanilang table. At meron din silang private room sa second floor. So ayan ang dalawang bagong restaurant na mag-open dyan sa Church Corner. Abang-abangan nyo. Alam nyo ba dyan sa Church Corner, mga Filipino, nandyan yung Thousand Islands, nandyan si Panadero, hi. Irish. Oh, si Irish, dyan sa Panadero, dyan sa may ano, sa Church Corner. So, ayan, balik tayo sa usaping hinabang. Tabang Jensan. Para sa ating mga kababayan din na siguro hindi nila gaano maintindihan kung ano ang tabang. Tabang means tulong. Tulong, tabang is a Bisayan word na ginagamit yan ng mga Bisaya. Ginagamit yan sa Jensan ang word na tabang. Ginagamit yan sa Cagayan de Oro ang words na tabang. Ginagamit yan sa Cebu ang words na tabang. At sa Western Visayas, ginagamit din yan siya ang tabang. Tabang means tulong. So kung meron man tayong medyo mabukas na mga puso para makakatulong tayo kahit kaunti, makakapagtulong tayo doon sa mga tinamaan ng earthquake dyan sa may General Santos City. General Santos City, para sa hindi pa nakakaalam kung ano yan siya, ang General Santos City is the tuna capital of the Philippines. Meron silang tuna festival. Kung merong maskara sa Iloilo, merong sinulog sa Cebu, meron namang tuna festival ang Jensan. So, dyan sa General Santos nanggagaling lahat, halos lahat, palagay natin 90% of tuna dyan nanggagaling sa General Santos City. At ang mga tuna dyan sa General Santos ay merong kaning pinuproduce ng General Santos, kaning yung 555. Galing General Santos yan. Century tuna. Galing General Santos City yan. At yung mga fresh or yung buo mismo na tuna. Slices or yung buo, ini-export yan para Japan. Ini-export yan sa South America. Ini-export yan mismo sa North America. Ang mga tuna ng General Santos City. At also, ang General Santos City, ang ilalim niyan, medyo baba, sa baba konti ng General Santos City is the Celebes Sea. Yang Celebes Sea ay namagitan yan sa in between Indonesia and Philippines.
which even Indonesia is claiming that is what they called Indonesian Sea. Pero that is really, sa map, mababasa nyo yan, is Celebes Sea. So, ang Celebes Sea is the is the tuna basin. Diyan, napakadaming tuna diyan. Diyan, parang namumugaran ang mga tuna diyan sa Celebes Sea. Kaya, nagsishare ang Indonesia at saka Philippines na nangingisda diyan sa may Celebes Sea. So, ang yan ang isa sa mga trademark ng General Santos is the tuna. Also, General Santos City is one of the source ng saging. Yung Stanfelco na saging, yung saging na galing na nandirito sa New Zealand is nanggagaling yan sa General Santos. Sa ngayon is Sock Sargent. So sa area ng Sock Sargent, maraming sagingan dyan at nag-expand na rin yan sila sa Davao area. So ang banana plantation dyan from Davao City, General Santos City, Davao Oriental, yan ang mga taniman ng saging nandyan. Other thing is, ang General Santos City is also one of the source of pinya, pineapple. Yung pineapple ng Dole pineapples and Dole bananas ay nanggagaling dyan. Actually, part ng South Cotabato. So, nandyan mo makikita ang mga production ng pinya na sinusupply sa buong Pilipinas. Ang pinya na sinusupply sa buong mundo nanggagaling dyan sa General Santos City by Dole Philippines. Ang Del Monte na sa Northern Mindanao, which is ang Dole is Southern Mindanao. So, by different products, what else sa General Santos? Meron din dyan sa General Santos City ang grapes plantation. The grapes plantation is also owned by Dole Philippines. Nandyan sa General Santos City. Meron din sila dyan sa General Santos City Ranch. Rancho. So, may mga bakahan dyan na fattening na nandyan lang sa General Santos City. Ang fattening dyan sa General Santos City is, I think it's also run by some other private businesses, but mostly inintroduce yan siya dyan ng Monterrey Farms, which is ang Monterrey Farms is a division of Dole Company. So, ang Dole Company, meron silang vegetables, lalo-lalo na yung tinatawag natin na mga buds, yung nagbebenta sila, nag-i-export sila ng buds, or tinatawag natin na itong asparagus. May asparagus, that's the veggies. Merong fruits, different fruits from papaya, from pineapple, and bananas. And also meat. Yan ang tinatawag Monterrey Farm. So, dyan sa Monterrey Farm is more on fattening. So, hindi sila nagra-ranch na katulad yung ranso nila na bibitawan ang mga baka sa farmlands. No. Sa kanila is parang nasa cages. So, cage farming. So, ibig sabihin naka-shed lang ang mga hayop at finifeed. Parang tigiri. So, also sa General Santos City is

wide range of figures. So, yan ang mga iba't ibang produkto ng General Santos City. At ang pinaka popular na maano natin sa General Santos City is ang ating Manny Pacquiao. Ang Manny Pacquiao is from General Santos City. Yan si Manny Pacquiao. So, I hope sa ating mga kababayan, gusto ko sana magtawag doon sa General Santos City. Makapag-online tayo, makapahingi tayo ng mga testimony or ano. But I think gagawin natin yan next broadcast, next week. So, para makakuha tayo ng mga different experience nila. Sa pagkangayon, medyo hirap pa sila makausap dahil nga sa pangyayari, isang araw pa lang, medyo traumatic pa sa kanila ang mga pangyayari. So, but anyway, kung may lindol sa General Santos City, meron ding lindol sa Senado, Philippine Senate. Niyayanig din ng mga, yun ang tinatawag, minority lindols. Meron din silang lindol doon, minority block ng Senate, niyanig nila ang Senado. Nakakuha sila ng backup sa Malacañang, kaya niyanig, ginulo ang Senado. So, nananatili ang Senado sa Pilipinas sa pagkangayon na dalawang faction. Noon, binuo ang Philippine Senate supposedly na as one. They are what they called independent institution. Ang Pilipinas ay mayroong tatlong sangay ng panggobyerno. Sorry. Ang tatlong sangay ng panggobyerno is, one is the executive. The executive is composed of the president, the vice president, and the secretaries of different department. So, lahat yan mga secretaries is under sa president, leadership. Pagkatapos, ang isang sangay ng panggobyerno natin is yung judiciary. Sa judiciary naman, ang pinaka-head dyan is the Chief Justice of the Supreme Court. The Supreme Court has a lot of different branches, from the municipal, the provincial, the regional trial court, the Sandigan Bayan is under also the Supreme Court. So lahat yan sila. At meron ding independent structure or meron silang independent leadership ang judiciary. At yung pangatlo is yung legislative. Ano tong legislative? Ang legislative, sila ang gumagawa ng mga batas. Ang gumagawa ng batas sa Pilipinas ay una pinapadaan yan sa lower house. Ang lower house yan ang tinatawag natin na mga congressman, congress. So yan sila ang lower house congress. Pagkatapos, kung meron silang mga batas na magagawa or

compose mabuo, ipapasa nila yan doon sa Senado, sa Senate. Pagdating sa Senate, the Senate will review it at kung pwede ang batas, mag-propose sila ng bill para magawa ng batas. And sa legislative is headed by the Senate President. The Senate President has their own also, the Senate also has its own independent hierarchy. Kaya ang tatlong sangay ng gobyerno na magkalibel is the President, the Senate President, and the Supreme Court, the Chief Justice. So tatlo. So ibig sabihin may mga iba-iba silang palisiya, iba-iba silang pamaraan, may iba-iba silang pamalakad, may iba-iba silang rules. Paano nila patakbuhin ang kanilang mga departamento? So ngayon, nakakalungkot. Titingnan niyo ang Philippine Senate ngayon, dalawa. Yung isang grupo ng Senate is the Senate of the Philippines. Ibig sabihin, sila ang valid. Yun ang majority na elected by the majority members of the Senate, headed by Alan Peter Cayetano. At yung sa kabila naman, yung minority, nag-declare sila na sila ang majority. So sila ngayon ang majority, nagde-declare, but they are not the legal one. They are the Senate by the Malacanang. So nakipagano sila sa buhatan sa Malacanang ngayon, which they are back up also by the Malacanang. So yan ang dalawang faction ngayon na sa Senado na nag-uumpugan. Kami ang hari, but legally, kaya hindi rin ang minority makapag-claim.